pa ba bota ka pe mwana ba pesa komo krapo ba baraka moto na lisolo ya pifo mbongo makila okusala nango nini okusuka nango wapi.